mosi wa ka ke khale ke fuputa ke hloka tata iso ang pitla la morena ang kuka ang bontatela

0: Hey, hey, chakalasi.
1: Hey.
0: Ayi wena manu kalanga.
1: Kalanga.
0: Ayi wena ngoba so uphuthu mi. Ubeto ye stress sama khathaka.
1: Ayi sona.
0: Ine ngati so ayinile.
1: Ayi wena.
0: Ungitshela ukuthi so ukhohliwe.
1: Ayi.
0: Ukuthi wena mani so ubambile.
1: Ayi ayi ayi ayi ayi.
0: Ukuthi mi kutofsa inkulungwa.
1: Ayi wena ma.
0: Ayi suka mani.
1: Ayi. Ayi. Ayi. Ayi. Ayi.